Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!